tres con acá cual y con que se dijo chi cooperativas o acuiche juniles li naque que hecho el chi cabinquil sali jalan jalan chi naje culmacul li sai o las chukere chiru li kutanja in anain chi abskush fedecobera li kyo kuchik chi kulak con su tax sale muepal malach sali naje li naque está le manco ya na barna kulak li chia li pukte si bal es filal ja in sabar kui na kanumsi li esilal huakui na le brahlal kutan hokam na nako taliman kuchi hon kamukak anakwan chiro li loklak sakew kha in renak to serak ik renak to kutok na le malak to tulokak kui bayak chi hon kamukak chiri shishunil li na le huakui li kanje li nabanumank malak li kyochi ushk sali hon hon chi cooperativas naka ehun li saich olek chuk ere chi hun lesh la esh li nake ke ech ol chi sholominkil li jalan jalan chi comunic angel malak li cooperativas hun hun huakui chi hun lesh la esh li asociados ut li asociadas li nake shtalimank arran li nake kele echi angelak rahlal kutam naka hultikabi cherunak shkiapkush de kobera yochi kulak salekian rikin klishten maga honaka panohkui rahlal kutam malajo naka hultika hual angel ruli kakaure sinkil hual angel ruli nalemako akui li tzolok chirish li angel junjo li kyochi beresimang sali jalan jalan chi cooperativa saban tento akui takake sa aj chish junil li karu akshkabano chak malak ko akui li karu tokyo chi chal chiku naknakon hun angel akchi chapil sa tokturo malak tustu li retalil chi chapil nakanaw karu li takabano chanru choko chak shbanung kil karuli tento kwan sakapen shbanung kil na kwan kulah kabeh utli tohta chal ahkwi chiku ushib chi nalepha an li inka takatsep chiri shkachol shkakomon li nakishtalimang sa li cooperativas hung hung na tanaw na nabalpay li angel li natalimang ho ahkwi nabalpay li komon na ke uken apan cholchoak kuji konak kwang li nalep na cha king malak kwang kakwi li railal choko chi ril al kwa kwi shnawal li resilal chi shkuni li rashik li nak ulmang sashben li katepal watemal ut kwan sut nak la o li komon li nako talimang sa li cooperativas hung hung nako shchaki akwi aban ta hultiko akwi ke na rahlal na ko oken chak bayak chi atinak malak chi sera ik chiri chi shuni li nalep ha in ut li nasik man ha anak takak e saka chol malak takak e chi angelak li hung hung chi nalep li hung hung chi silal na kulak sa li kakyang li atin li kaush hung hung hualok ut kuina kapanu ha an neshka komon arana hui choko chish kutbal nak choko chi tzolok shbana tinka naru to atinak chirish tzolok shkawri singkil ki kui choko chi rapinkil hun nalep hun kausha nakwan utinka nakak echi angelak aan mumakwa tzolok tish kawa ing marechal apink esilal marechal apink atin aba naklaat naka tzolok marach naklaat choka shkawri singkila ki chish hunil li nakakwapi li chapi li usilal nakak e chi angelak malak nakak e akwi sa ishna ah ut han li nasik man kikin di kongkos li hong hong chi cooperativas renak yo kosh ke bal sa ishna ah yo kosh ke washlo al li esila li nalep hong hong li nakulak kikin li kyo kochi shkul bala nakwan sa li halang chi cooperativas la ishna kenaw nak li kangel nabalpay li honal na hala li kutan akwi yo chi shik li loklakpo yo kochi shberisinkil la nakwan humpat nanume ut chiset yo kochi kula kakwi sa shirakik li loklak chiap hain li nakota liman kuya nakwan aban kakwi li kakwa dios na na okreto para kwi naru to kulak anak kwi nashnao karu toru kuchishpanun kil sa shben li ruchi cho chain aban nakak naktakanak chi chol cho chiku li kataklan kil li kakulu bakwi sa li hunhu chi cooperativas
mare kwansut nak nasach chakulat, mare kwansut nak nasach salikach ol, chishunil li kataklankil u chishunil akwi li kakulu, renak toz akong, to okeng, salihunghong chi kooperativos. Banak mare kwan usilal, mare kwan li chavilal, li natalimang ut kwilating kaashat, zakon kwilating kaashat ishkesa ak, narak naskienak, tentorak tak, akwip chi kaushlak, sashkawanak, kwan bayak la mahelal, chiru la komonil. Rikimbihain, tento, chokoshke balretal, stil balrish, Charo yo chi kwan ki hong hong chi komon. Charo ril pali asociado hong hong. Charo nak na sa konza shkangel li kooperativa. Awan, ki lakak kwi chi chabil shka komon, nak na kwan roksin kil hunak li komon ho sha li ka kooperativa, mare aram nak na tiklak kwi chak li chak kilal ka ut sa shkawanak mare li kyo chi holomeng, rech alal sa shkawanak shi komon, Tashkawana na naweru malaksana ke ril ribebe ba komon ha malaksana ke atinak hokanak na nume hokanak na kulman malak na okho ak shaal hunak li kooperativa. Awan harin moko jota chi silman krish chi chabil arutsakal li rusilal malak aru tishke chokre li kooperativa li komon ha nak nakake tishke chokre li kooperativa na kuatinak chirish li shkwanjek chirish li shchol chirish li shchabilal shnale brach malak li shchabilal ikanalem nak nako okta hunak li kooperativa ut nak inkana anuman kanale bakwa ye mokon nakakeretan nak nakuan kakwi nak bali railal nak bali chakilash wa nak eba komon ha nak yoken zesh kukpal hun li komonil hun li kooperativa ut kuita kakeretal o nakhtil harup Chia rokik yo la hechak li hunho chi cooperativas na taliman clire si la lasquinak na vale cual hunshil na ke okchik angelak aban kuikel sa shkawa hunchi na na le pinkaus yo kochi shbanun ke sa shkawana mare na ko oken chi rishun di komon usta inka yo kochi rin palma la hinka chol chol chiku sakal li sakon ki oken ki ten angli na shman sa li komonil Maresko li kachol chirish bako na lebhan malak shkatsek chirish kachol li rusilal rach takil na kakanap chi ok ut na kakwan chikaran na runa shtikib hun railal hun chakilal sa shben li komunil sa shben li kooperativa Tentobe ril bal chishunile bebe ba na lebha in komun inka to atinap kakwit chirish li uchining inka to atinap kakwit chirish li auk inka to atinap kakwit chirish li shokbal li shokbal jakru li lokla hakwin malak li angelankil ho li pochbal li shikape ho shchilankil ho shutbal za li shnaah malak li koshtal ho ho utkwanchik shkomon tento akwi tzakal takatoch bayak li kachkol chirish li kakwanjik la o li komon sa li hong hong chiko operativas panak kwanak nasat sa kachkol nak nakbal chiap rokik chik angelak kunak li komonil ut na kocha la o shtiki banki khul le rai la shtiki banki khul le cha khilal ut inka na khasil ri shi shawil malak inka kutan zakan chi qut khbar naru na kosh am malak tokhbar naru na ko kulat dikin ha in tento taka esa akh li ka ush khun khun le na le dis il bal ris tish kwan khik bli komon khun khun li na ke rakh ok malak li ak kwan ke bakh kwe re ri bal tokhbar naru tosh am tokhbar naru to kulak ut chi kho kai te to ta kanar chi kho malak ta te li ak li ka ka ush le pal ut inka to tane sa bli makhelal khun khun ta anan li inka nahman malak inka choko chi sik bal ana le phan din ka sik ban hana sa shtialal sa chabilal sa khuna khil ta banu mang li hong hong chi angel sa barku na ke oken ana chin kawa chin li sa khil poyana mare kwang ka khwe bli kokal li na ke sa kon karan put kwang chi komon na khwe li tento ta ilman mala kwang chi komon di tento ta ilman res chi chabil sa ba cooperativas han mare shtu su bankil re dalil di kala ruta kwil re la at kun li komon li naruna o kosha la cooperativa hoshal li molam li nakat taliman kwi usta kwan re dalil sa li hunhu chi statutos aban a khil ra khwi ru
nak choko ril balchichab ilma andi narush paspala nakwan shwan nak marel yasatutus na balchab chakshku bankil ut mare na talimang mayak li chakilal malah na talimang mayak li mahelal aran karubina ulmang akel ru na kho abla kholo minel malah li consejo de administración rochwendi comisión de vigilancia yo tento yo que ril bal aru li chabi lo besink li tento ta panuman renak kuang kachol chirishli kakomonil renak cholcho kakichikuna kebli komon te kulak chioken te kulak ho asociados malak asociadas malak chaali kakooperativa ti kakebli chol rikin chihunili karuchoko chishpanun kil ut ma kwa keb ebah kamol chahkilal malak ebah kachonel shwa nak nakakereta nak matalima hunak li chahkilal chalak karu naru nakachyo kwanak nakachok palis chakrabli kakomonil mare kwanak takachik shiksa halan nahesa halan molam chi hitok urmakwa halish beul tentota nau tentota keretal uta kushlo e naqsa la cooperativa kwan li comisión de vigilancia li naruna o ken re ritual resto kubankir ruhun akli chakilan ut li consejo de administración handi na beresin re dis angel la cooperativa ut kwan sashpen akuyan ri bal malashlak bali chakra sashpen li asociados kuina ilman malas nataliman kretali lutresilal akuy naq aran shtaliman kun li railal malakun li majelal entobi eskanaka kwash kastisim ril al chichabil chichunil a nalebakwaya li kyoko chichkotsbal erikin anakwan chiru li loklaksaqew khain zashkabash kya pshkush fede kobera li nakulak salekyan rakhlal kutan rikin lishte maga kyoko chi serae kyoko chi tzolok ut kyoko akwi chakshkultikan kil cheru rubelak chichunil li rashik li nataliman chichunil li railal chichunil li uul chichunil li butit li uqek akwi kyochi kulmang sali khalang khalang chi nakhek tento ta qil tento ta kakol qib jiru chishunila na lev chishunila railala kwa ye inkana kanau tokpar naru to kulak inkana kanau karu chikli naru na chala kwi za tapen kultiko ere na ko sera ik chirisha na leba kwa ye aban di kwanza li kapen haan ripal ten ang oken renak inkata animang hacha kilal hong hong li nakatoch li nakakos bayak erike malak li nakakyal ka em shnung singkil li resilal sal di pukte si bal esilal hain li nakoksi re shnung singkil li nalep li kaush li nakakam ho molam fede kobera sal lekyang rikin li shteng maga takana tashak cheru ish kakomon ish kanakakwa ish katitin nak nabali railal nabali chakilal li naru nachal salikapen apan kawal kwanko malak tento kyoko chi rabinkin li esilal li nalep hong hong utahultiko akwere nak nako atinak chirish nak kwikwank li railal kwikwank li chakilal li natalimang sa li cooperativas hong hong utmare makaib li komon malak ebli tekniko saran erikin tento te kwots li esilal malak tenum sija li resilal hong hong chanru rilbal chanru le kwanfik sa li hong hong chi cooperativas banak tento shtum sinkil li esilal renak shnau malak kwi chanru li kwanjek malak karu chochi kulmang sa li halang halang chi cooperativas banak laat anak kwan mare salach ol mare ta kaushla malak ta ke arin mak anak kulman ut nakshakul malakshakwek a kulman kun li railal mare shuqe li tsul mare shputir li nakhek mare shahkik li akwim mare shtaliman kakwi li ochochnal malak toqe malak shuqe hunak li a kwitek eretal biyesh kanaka kwa ish kaskitkin shikil li railal li chakilal li naru nakataw li naru nakosh toch agyal na bar nakosho elak nakosho nume agyal na bar nako oken agyal na chana huiru choko chik angelak sali hong hong chik cooperativas shwan na kwang na khek malak kwang cooperativas sabar kwi shiu shiu li numek shiu shiu li kwang mare li akwim mare li kape li tse rurita akwang mare na numek li nima aran malak shton di tsul kuitek ebiretal nabal railal nachal salikapen utarin akwi na ok rusilal chishkunil li kangel li nashpan fede kobera erikin salikhalang halang chimolam salikhukuk chikooperativa sabar kuina keman ere manah na kultika mancheru li rusilal nak tento to aukche nak tento inka chishkunes li tse inka chishkunes li kape ta aumang ta ilmang panchanru nak
kemantli chezalish kyan kutrech hokain yokochi oken kreshkolpal rishli loklak chosh haban kwanakin anakataw romalak kwanak nakakut nakchanchantakwi makwa kikin Aban, neshka komon, neshka nakakwa, neshka stisi, nakholominel. Kualku chiklisa ahil poyanam, nakakwanko chiklisa, nakakshka keretal, nakyoko chishkulbal hunli nimla railal, marerak aran na tochel kachol, marerak aran na ahkut, nakakienak, marerak chabili esilali na levlika ush, nishmanukilik angelish eshkutikachak chikua evlikomon rubelak. Aban, karush kulman, manak nakakeretal nato, makakwan aran, makali chahking, makali railal, li nakataw malak makali tiqilal nakakawslanak mahusut toshtoj hunak li mahilal hunak li railal aman tento sa iskyang li nalipak malakosh kumon li tsolok li nashkam fedekubera erikin rikin ishten magas li hunhun chikooperativas na numsimang rakcheru na balpay kawush na balpay li nalip li na oken renak to kwakli renak to erchiubeh renak zehun kutan nak ta chal kunak railal kunak cha akilal inka ahual toshtoch abimaksi cha abil inka ahual toshtoch inka yokochis kebalak takakol takip chiru chihunak kwash manaka in inka naru kakwili kakwa dios naru na ilok na ten anjake aban rikilak kwilishten khan nakapan na walpay li nalip li kangel sa ishmen li ruchi chos malak sa li na khihukong li na ko taliman kwe kakiyak sa li kooperativa sa li kalipal kya li bar na kish taliman klaish li na karabish kya bishkush fede kubera rakhlal kutan tento kwan sa kapen shpano kil hong ak li na lep hong ak li kangel re na kaanta okeng chikaten kankil utinka tot anek chisab li ninkal raylal ninkal chahkilal li na chal sa li kapen kawal bi kwan ko malak kawal kwan kish la ish li komon li na kish taliman sa li kooperativas hong kong kwal kuchik sa bar kwan klinajeh shiu shiu tento takakere tal kilakep ebli sahil poyanam ebli kokale kanachin ebli chakal poyanam li angele balre li hong kong si kooperativas li ochochna li akwim wana nakanaw ng akshoksi li hongonal akshoksi li loklaktuming utarang kwan kli koy penyom chukokanak Joko kuchik shkebal khun li nimla saich olek chok ere chiru li lok lak saqew kha'in nako talimang salekyang ut nakakyal kake chi sera ek chi okeng chi shkospal li nalep khun khun li nakakawshla nakta angelak chiru nakakyal kake chi okeng chi kulat erkin rakhlal kutan resh kambal li shtaylech ol resh kambal li esilal khun khun li taten ang Renak yoko chi elk chubeh, renak yoko chi kawresin kilkib sa komonil, manakanan li nakasik, nakwanko sa lihunghung chi kooperativas, nak sa komonil nakakyal ka eh, honashtyelish chulil, ratin limolam fedekobera sa komonil huno ah, kwi, karo narashkyebal haan, tento takatawrun nak, kwi nako oken, kwi nako tenan, kwi nako angela kwi naka hunahil ka chul Chishuni li karur takataw li rusilal kel keh kwi sa komonil. Aman, chishuni la kwi li chahkilal li railal li nakulak li natali mang na chishkat li kakomonil kwi chakahuni loa kwi tiyoko chi okeng haran tiyoko shkutbal na tiyoko chishuna hinkil li kakaush li kachol li kametsew ut chiho kain toruk chishkamsinkil toruk chirisinkil aban kwe nakakach ki manaru to ok chishkeba naksa komonil hunoak kwe inka kaoch banak yoko chishkachmal ki mare kwang li komon te rakhrak li usila di chabilal ut kwang komon kak kwe li yoke pshikbal nakachak kila haan kwang aran hunelik shkomon chik yoke pshikaklankil chishikbal ut aran maka li hunakil aban sa lihuhuk chi kooperativas nakanaw nakingana kulman haan hukanak rakhlal kutam nakakebayak di shkakwila lech ol bayak li nalep bayak li kawrising bayak li tsolok li nakakawshla nak tag angelak chiku sa komonil renak chihokain anak kuita okeng renak kyoko chi el chubah kyoko chi shkashpa li hunguk chi railal kyoko chi shnubzinkil li mahelal malak kyoko chi shpanukil akwi li angel hungu li tenebambil sa li kapen li tenebambil sa abelat li nakakea chko chi shkolominkil li hungu chi kooperativas chihokambi shkanak akwa shkastitsi li kyoke shkyalpal li e chi angelak li nakuera pi chiru li sakew kain kuitekere tal
humpat na nume kuchik li loklahona li kachik i nakanakere na tokuang salikyan re nakyokochi sera e kyokochi atinaka ba nakakshki ahun li nimla sa ich olah chukere mare kwanere la isha nakuan joke si kabinkil utishe kolani chikunchap le kyuam hun li nimla sa ich olah chukere li rosoptesyom tashak li kakwa dios sale ben sale kyan sale hun kapal sale kalepal sale cooperativos hun hun achalibar na kestaliman utkui to Juan Kat malakui to Juan Kesh anakuan yo kesh kola ninkil hunchap chil li kakwa dios anan shrak erken shikeru la esh renak to Juan li taklak to Juan li angel te banu sali hun hun chiko operativas kilapi chichabi la kwaye eskana kakwa eskaskitz en ut chihoka in nak nakahak kish hultikan kil cheru Chishunilik angeli yo chipanumang anakuanza de cooperativas. Marenka za chishunili molam, marenka za chishunil de cooperativas. Aban, kuan ere la esh, yo chikakuklik angel cheru. Marekyo li chokokse, marekyo li chokokkape. La esh nakenau anakuan honinkal shtakru li akuim kain. Aban rahlan nakakienak, makuara haam ta okeng. Renak takam min ku reshmanun kil hunaklik angel takanau banasakalish kiala lil nak yokochish taupal hun usilal hun chabilalaran hukanak nakapan lik angel magwa nak takakaushla malakhtish kiakena anakuan terto shtak liru li kape malak terto shtak liru li loklakse usash kawaha nak toshik shmanun kil lik angel magwa rah hokaan to kaushlak makwara hokaan takabano rah lalban rah kwan tikachol likanale rashmanu kilchi chabil lik angel li nashpaz li akwim kakwaye kwinka la ishna ken nawakwin nak kwan sut tishkut chakua lok lak akwim kaan nak tiokachish kanak bankil mare kakwin nak shterku anakwash ala salachol tachik chishk angel ankil inka na ahman kaan la ishna ken naw nak saib li kooperativas na bal li Solok, napal li escuelas de campo li kuban bilcha kut mare to kwan chokebsh kuban kileb li kakomona na kwan na ken nawa kwin na napal li komon napal li asociados ut mare napal akwi li cooperativas sabar kwi hokain kwi chab o shikcha mala hokain hun chia ma junton rak si tzi natali man karan aban karu chochi kulman kanak kwan shkomon shkala hikru li kutan nak mare Akta tauchik li akwim kain li kyochi aumang malakhosh komon li halak li kyochi anunkil fede kober akwiz li halang halang chi kooperativas. Tentobi takanak chi chorcho chiku malak takanak chi chorcho cheru